kariya kar kundle kar kamle kasaw ng bangar da kam we ko pura du kundle kiga yana kai ham ga turnu kai nan luwang bi du we da kapuna we ana dule cha ko we da man ka.

0: Assalamualaikum, saya Mirna. Tuan Talim kan panggil kan Alik ada... Halo, halo.
1: Lapia bo.
0: Lapia ngai mondoi majkari Rina na.
1: Sebastien de main hotel oui.
0: Ah, monsieur Sebastien. Voilà, taro bien ta.
1: Manete.
0: Ah.
1: Nengo ay da bo, turgo ay da le fol ga pa je da to nengo majia.
0: Aha, vacances. Ah. Ah,
1: to nengo majia mare me. Genje madida ji te yo kol gile le dongo da bo le ge joda to no ya da.
0: Mais école la ma courdi soir gi no ala ya ga ay ge dai tela ko dai gere kin dang niya wo gere te dan niya wo da mai awri no kala la courdi soir gi no da mai gere dang niya wo gere ndo ya wo ay gere ka de la calcul wala
1: ya nga ba sha je ba ho je ku tra ka ko ya do wa.
0: Ah, dai sei ko ai sa ka tai tika dai sawoda.
1: Ah, be ar ko ko da ko.
0: Ma je ngoni ngani kula ra kare ngoni ara e kol kono gi ge nya ke titi ya ra be wa ma ji kare ya de lo ka di regrete. Nagul re duniya ta da nagul re duniya ta da deste. Ah, na ko re duniya ta dama di no yeni na robie ni dang dang bala kalas yak ka de mama rama de si guto kok ni ba na jin ji toti na dot la ni mam tel dimanche kran te mam tel ri bay dek ngi barbar gi ngai ngan taro bale ma gi ge yam ki ka de mam da dot i no men da jim mar si a si gani bari bar malang na je si ma jin kai na ji kuma jal guto na ji ke ori malang no ara ke ngan si ge ke nga ko si ge ka ri dek ye kundum daga kade awoi bai ni ke sawe ko yang kreyo ni na ye kundum daga kade si awoi kabin teknik ni ke regisseur d'antenne bai Hassan Alifa micro bai Lionel Nomengar mamie sek ge gir ku jala tu adi eglise catholique tani na wan sesi ma de ba ad do sinjik na la le a ja tele re do tu bai jimas kran tenge bar bar ge ngeng ngan taro bale ad jimas go go bai taro bi ange gene baren bar bai ngan taro bale ni o neba dimanche kran ya tele re do na do ja toti na bay mede si menai bon dimanche ta ma ba ay gom ge gir ku jara ta wan sesi ma de eglise catholique.

마지막 마 멤버들 그 부분다 도시 니그르그 마가시그르 파라 제겐 도고 도일라 도군제 멤버레지 알아 도군제 메켈라포 에간 사라 칼란도 도글름 에 인베바 일라 타도 도글름 에 도군제 메켈라포 네 제그 도고 도제고 운다신다 도제인제 멤버레지 군체인제 메카르지 도고 조네렌다 인데부 칼랑데 그네 네네제그넨다 알라 아스마키 라비바 라토고 베넬 그래게 도고 비바 땡게 도고 도제그나진제 콤베지세 도제그 버버제그나 제그다 돈도마르지 렌다 베르크 도타르게 파타고에 도칸제 캠 카르지넬레 데 두누넨다 도 파네타르티고 툴루게르 파나 도그로야 바이 알라레다 야 도고 마그그라라바 아도시듬 necessidem neje like au joxi kana ala adosi kana angansi kerkerbo nege dangara sigudu ne de jegna jida dono targne elba pana den ya tunje kadosi je den ya tito nira neje berber bakare isnelom ne nego to legal emba jarje me evangile ge denge to gongande kula jere njendo logo daudo jerge to men ubago ko nanleda den de kala ndel dinga njendo le pana se kogo majala bai du men dodirnga se jer in da ba se ubago kogo majle nadwa se jaka tor kom korolwa ne kerje ga tokin jin dole da tunje me kilapo ala tunje me kilapo ula pa wa yanje aide du bana gya ne san dora kole da na kulanje ra kojire harda toro jerne le dotar kula perkene amba ka kogo majime ndo ka ne me damabi gusu kam karakara to kare gren baka sia kulan dinga menage ngon basa kara ay kalang de inga yang togo mbai dobe de jepana bele ne lenda de ka sikren ke ton jeram majil jen juma je tora doji nage je tuji doji se daka samba kose ke la dangalwa ne ege togo mbai dobe lenda ton je kam kare tawla pana wa ade dan ne logo beta de tawba logo danane da dawlo ndulgo dawlo ndulgo nja ara de renda kame de kam gun basana de yonja do kaga de madara u ta ba kaga ne to kaga majel nda na kor kila koro ne ege togo mbai le dawla pana ya kaga le are to are din ja da kobe logo nja ara de lo onja gulu aran garan garan da tel un kame u kalenda kale to kaga maje kaga kamelenda au ai si munje bubru gaurasi je berber gaurasi enelba kasi jigerje mai to tugulu jegna jida londulgu nege jogu gele gergedel ne togum bisi bayanda jin kalamban ba gansere doglum jin kalamban ba patar dogu egnelba to si asi joto togu be mai kasi jo nege londulgu se jotar gum bisi laltenela mai kasi jin kalambe ba ji lak tar dogul ne lo jegna da tar digi de donka kosi jede ke jin debu kalang tuguna denge turungan jege ngalum baike topana ta tor ko jegum jelle kom korale lo jegna de para dogun da to dogun majel egin da ton jemendul jin jegin da to do jegum majel to do jegin chigi de jel e do bira to dogun je koma e do bira to kun jemendul e waran do kara osur dogul e waran ane to benel denga kom de se dingam ala go onda si ko gor me silenda ne jege je jointu to kun majel ga ko se jointu to kun majel da e ya do kurlo arde bakare ndo kara da da de kun debi da ko banera de ga maje lekia kamba de lo carde mbato jogo danabi en ban ala to de me kala pombo en takila to to takan si jente ujelto abugere mai to ko dan bele si ki chat ne ki si je kene kene ne kem doje ne urtije aurasia lo jogo nda ndinga roje le si jula pana maji kare se ala le si kene ndin yawa passe denge to go de ujego majen je baje le si to la kem si ndo to biwa to jege beje ke be dinda to beje ke be le se ala si si kene kene yawa ne maji ka ala inda tuji de da to majinya ne se togo ala a tuji si gonera si jege majel gota kanje si ke majel kone jege bele se namba ane guguwa bata logo je jula para de ugu bera majel ta banda kle si jenya kana a nda yange kedebe kele bila majika si zinje karambe ba ganje sada do dogel batande signia ala le si en togo dogo tondo logne ra majel togo ban kana ya ya dokulo are ula gandil gnje meda ba kare tel melem en do karanda atel to dogo boyi ngi be baja ko je ku sek do saint paul go paul togo dogo do tar ula kam kete jendo radi majel ya ne ala ya dokulo le are ndokarada kristi kemege ara bugonda tetunje lambata la kasdem je mbosi saint augustin bon to dogu bo sar mendo ke jere kolalia saint augustin kana to dogu loge enende bileda rane je donajel dane je berberia ne dogu
ala ordo kulu areto da ente to go boy kun jam berde tala ala sar asijo logo kwa din dingaro ya ne ala ware kene areto dogu maje ne maja gerje mai to togu mendo ko parenda to go mendo go do ka donangel ne to go mendo go toisi musi inana da musi je karakara nda ne je kabura to kene ke ne je kabura to musi ke ne to go ndo go ne to go na de njuma je kondo naje ramendulje rakayaje kondo naje tujinaje kanjina bwenbwenje ndinga na yoje neje gine leba usmasi tugo dokur logo nje signe ya dokur lo arsi gombere ginda karsi je kana jorne ro si kine tugo be emba nga kom je kisi dene si dingam member le simple kana to isi pana egi tugo ndilin je mende ya tugo nje gersi nya kasi takin je laigir mbakara Allah se si mbaka si takwa jero si kine tugo be kene tugo ba senye tugo je kongan je bongan je senye tugo per je senye tugo ser je nje kombe je majikasi nturje halsi juje nage doje ge majab jaje mekila pon jila je mosi pon do bakare ne je lege wala kam sin dole nto karande signia a korsi kret bakasi jatel tuje ge doje ge majbi ba to ko tarde ko la dinga mosi to ko be bakare je signia ta ta tin ne nda do bo sidi ara ndo kanda jatel tu ne majato to ko berem to bay wajita di machu jake ngajina be

0: Alfa ni da akiskrini yawa. Alfa.
1: Ai abadu rubal i nga i deda anja papa de rike da iya daga ba ubar war totu do gudun babe din badiwa.
0: Nga ma de kai le dole ma doji ma barbar lewa ma ko se isidu ban ban kam gerwa.
1: Nga ki nga de kai le ya de da iya de rike ya mai.
0: Nga ele abam ne ribane. I dole ma jaiwa.
1: Ya to ban.
0: En to ma jai bi.
1: Adida ne tawai wa ci si bane.
0: Nga ile ndokre le mingai doru baba o patale ngonu ma le pidama mone nga. Ndoji la undai to niji be to mampasi nigni lisi jada ban ban wale aba mpabuni la ipo kama ya mja drum ni mingi ayu mose tadiwa japa wale lwa.
1: Nani ile bula nyane? Ngele wa ya upatara wa?
0: Talu ngonu ma Adeline lia lwa.
1: Bewa, Adeline lwa.
0: Adeline lia, ya tabuli kwenye isi ile ban jwa kudile ya upatara le amanga. Bakura marena tose banda dadi kingasi wa to mama.
1: Ikura mare neglo bale neg dawu bal jose ban mudama jawne lo.
0: Ngangune di bisle ya wanel ba ta ched. Nga jenle ba ne da boli bo wanek majare jinja kingana ja patarji kuma ja majel ba ba kodul wa. Nga bubene mam de ba yi o ne leda. Njoedin bale din ne kwajele godo.
1: Yeah.
0: E baya na inungungu tabu di kwenye jeliba na isi ine. Magu mtu nane jegu marini lika undonu mtartar. Inyaba njili wa mdosi jindu. Nga bukura mare tuba adida. Mali tu negu mai arsi jinyabane. Magu burada lulumyo. Ne jegu mama dejile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada. Ja patar jile. Mali. Magine jegu mai nolo magie. Mamagie mare rama chiri to jambal jiriji. Ne jigi kam larga nyanya ne ma diji ba wono ngam gersi sai baujile
1: li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne le gali wul jamal ndo kala ta di ba jar pa ba yi de kan li sai pa albi tala delin re wuri jamal de jere
0: hai ta di ba ma pa we delin ne ba pura mare le
1: mobo i kul i kamu mo mu ya bewa ne kin ga gbanwa
0: mobo ne gi ya ogne le mai le dunya na idan biwa mai le dunya le adun gon singa na ikaraji sidi nga bolebo e ya di mba kunta je nangda jenja kisima je ngalbi e ya jenja maidilwa e gi kara ele mandile Adeline gaud nili di mandi gi ban mai yeba weno ha mandile Adeline no ba ya kisima kula dwai na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma e ya odondu pata wede amna nje morle ne la unoda na ku nga ba ide ingam do di pa anoda unda di jova no nga ngungu madu pet tu mwabe on tai do da bien doin ta pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
1: maji mu ya malikulu tu ya par ne le da mali ntare te le dorm dum bere ba misin da kula ma ga dan kulu gudo
0: he
1: nga da targ mai bil baba ide ba fa da akila mu pon le ba ja pa dusuma kan bim ni ba da ba gi pa ni le ba male mu ndo mare ga ma da u au de de ya mare ga ma le au de ya da peut-être ne je na je au wa do gal rode ni maje ya ba no da male mis retreat a ne je gi au pa ni gi ji sei gi jogi sei le i kan uma film ma kan uma film ya ji sei a gi sei le bu di kargi was doji da Adeline la di kargi karle si jeyi ba dinji ga wirgi do yida du ba di mai da ya Adeline la dinji le si a to doji da dal be wiri ye to da ya Adeline la di be wiri le si jeyi le ba da ni ga be wai din biya ba chinil biwa ne no mam to mu da low ba
0: bo ne gi chugu jisnele woli bo Adeline ba e gi nanje morle ga de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko Adeline je godo bale din ne do bar ko Adeline je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosma de
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: ba ngo
1: da tambayi bane
0: Adeline gun nai kara bag nai nole le sa en ka wadon gun din da kanta en akuba larjue ngaba magmis nele mamge tanje kunda man kamaili
1: iya tade joji biwa
0: hai ma tade jol ban me mama tade jo bal bula mama tade ya bida da iya kuba lardon gonde nele mag mama cheno le ya kuba biba wono da neje ya didile That ani jinya
1: do tu gundo na le kulu gi ya wa chen adu kulu ma din ya le ni ga le gese gi na gi sa gi sai sa min le le ya ya wa ngi ta nga
0: e kula ku babo e gi no le da kulu si jin nan jile dairin gunne ka adeli ne de kulu si jin ida ar la dol ngole to la le ngo ko ma le ala de to da du adeli ne de kulu jin ya bi bo da de da mama sa le mo da ma ko da google se ya da di wa bi da
1: adeli la kino ma mare mare de da adeli target au turan le fo kare e kulu o ara ne bi adu maji da a ko kaukula adelin Arkino Adelin odine ile tudo awari gol mimi sha ba ti tan jik charbi
2: yo baba
1: odu dara ne be
0: ngonu manji ya bartu de glass veneda
1: voilà
0: ile to sine de pata ma mo
1: ile sin di dolele ya unjai je maja maja abi no ta riad nale
2: arsen le ya mo baba
1: ah voilà riad mi libano
2: arsen ba to riala nana
0: arsen ba dire au da kula maja ta
2: e len don le aw an moto je
0: ta ma dan ni je bidam je goto moto ba to di mai gi mai ni je morli da akaut veri je akaut camion je ko bunda ro la pala je ni je bi ba moto ba an di da karwa sa tole ba o panel wa
1: i aba durbali durbali da absen absen nan bo lan je da theater ji to ga nun pu du ji mi je bi absen ba di do wala bitin tele da bon ba
2: to absen el babu ya da arsen
1: Kaya deng ya kara lalwa.
0: Kasen.
2: Arsen nana.
0: Nil si senganje basi.
1: Nani de ya kana.
0: Maji.
1: Jengle kan si jengle la jo tareba.
0: Adelin. Yo. Male ma kule kai o. Ile na ikara ba ye jisi jengle. Ito na ida lundulba jodulo. Ito karda ila ito kamsi jengle lundulo kara. Uyale.
2: Namu.
0: Akula doi nangil ba. Taja kule ni la kukula. Asen wa kasen le. Au kule kara ko. Akusombe na. Tuk ma mis ne da ma yam chego konje du ma pulai jwed ne jegle baba lele daud lar dole ka daud tuol da mag mis ne le ma yam ku dolar do
1: yam ku ni to yi an ai pare wo mental la do ba ya ibad ko ba wa
0: a did lar go to retraite de baba lele mpa
1: aha ida tar ko mai banu
0: o ya la retraite de baba le asa gi sina aw ai sai sa be ba isne ma kala ku usal a did ba male adidu jambaljele adidu jambalje dogiremi jebe parce male na dile mayigido bare na goodle odamoda gelta jambalga yeg jigjig nole eba mama musa to goleg boy nole eba jila tamada to majira mama musa da na ine e punch be ngangu bulu
2: na ne jigi tura jela inele ya ai moto ta balia kinga
0: ba ma tura ne jele ba ngo kwangi karale ya ta dene ne da ba jinja ka rugul de ne lebe la do ile jata de ne kan jigu ile lo
2: kai
0: nga ba mamis ne ka kul magna ida ga nol
1: ehe
0: ngi nole man janse ne ka rugul karde ba dobar konjele akunda bo e karse nunali akunda dobar konjele oya nga bu oto kula gi nya ba junda do ida ne ngi nole akula do ina ngel ba ndo kredi kul ma e gi etats unis nuno ba de tai ba jeng ba mana jeli awan de moto
1: Voilà, j'ai le jatabia. Mais ni voilà, d'où j'ai une doudel.
0: Dolba.
1: Hein? D'où j'ai une doudel, bada. Iris n'est pas il y a à la licarem, ma petipelba. J'ai goûté down et d'accord, no goody. Boka iris n'est le beau tujida. Deca d'accord, no goody. At no ding, the cassal, ne cassal, dundoka, wingunden in le cassal. Donc, mal, kubu, colada, pedli. Doal. ba bobi jele dey bele tu ya dat de bon ta wala wala tu ga de lue bisu de sud voyage le kara ko de sire to akore tel kaut la akola tu du bobi da de beni da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
0: eto burba ta de ne biwa
1: na wala pa ja o to ge ya bari ta de ne jawala ro
0: jawala da mai o to ge ya bari
1: ko
0: eto buru
2: Baba sensi nana tajigi turaji tuneli kai irade bebar doga uri rom dia da nejeli ay dedije yana geje mangje bu jambal gtena utu ban bu bishije bu nejeli ay ge geje neli aba ra sang mista sigma buga kari dokul gere rom dal asa arsen le male ay ngotar be yato isengje pajena nejeg no na kinga da ba na rene wanana
3: targa utura nele di kujiba yel do sisi se igi jo kankan isma u pasi je batar
1: ya ra ya ra ngode ya nji uda karba us kobiri ba wakulu osi
3: ni kar awu awula
2: iya awula uraje be ka do bugata sidika ibabe ya bani wanda kai to kula
4: ya ba unewa ba jim tar ngunele kora uryanga wa ngunele kora uryanga ba Adeline
2: hai Rosalie
4: ya li ngun
2: to banwa buga
4: ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to banbane
2: kai gokom to kula ya mare engima odinele to ibuga biba ma unjadine
4: liwarane
2: kai nga itale sidensi arsen ne olba mama ingwa targu dom kulu tulu kara da ba woni wanku
4: sensi arsen gibara ne to
2: nga tale ne le siden doglin dojele kana geri baba baba bogne dense nana de inga ki si si baya kula dang kana na da kul gudia si baya te de unda ta kai tanana ine je na ugeje jambal gita na udi ngubgubu gole je gitu eh na baba na kunda
4: jambal
2: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite bagna akuga la kona nu ma
4: ngi kara hotel bi
2: no kulna kuga bi wagne le marane bano to male mo pugato do ya de romdu to darabi ya kar do le atel tel ba arsen gine bampana bo yu ato so do ato wa tel turane je dare tu kidra sa ma bi le arsen le ya bamo wa umno
4: ile to mbele gre ya ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yige arsen gartan arsen le ga gu kapo taya ne ne le ak nga gusle ra ba jambal bana so ndogra ba do se dot bana jambal ma mure da de mang nga mai to mpo ba da de jambal ba ma thaine ne la
2: amurle to avuglu ali am ge do mo indu ban le ada ban bi
4: ha gu thole to taidu amur bana to avugle mi ya to avugle gri ya
2: nambale ya
4: kari sanga ugu majita da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so akine rabari taine
2: aka ingodli ha
4: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arm katga de mata ibai badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen ga no di ba one ba kinga jamal baso bari ataine li sa wat selbi man to no muli yala
2: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kundarwa benelia boli togro ni gim dali na de dineje jitte noli lardenele do gando karaba tuelle akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din senanada je exagere maroi enjara kul migral da da integra ga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
4: mate continue u kemi kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma gus magum rane pareje ba arsen tata mari mari arsen da mar dom bu ga dom da san bade tama bare tayiban da jamal bana so mai to mpede na mara gita si jamal nola arsan wallahi arsan mai ga gusto tainira mana mto mbe mare he he jamal so di tane dene oi
2: sheri
5: wi ma sheri
2: hai ar kai ne yawa
5: bisne mama dabana
2: iya ombele ma to ban gu ban biya
5: nga daban ma kimi dan do ya bi radi bara ne mama
2: tag mamulai ne da urumbi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
5: no mo tai du
2: ile ide wo so be si den jawara le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona nu ma ga jongu ne karat ne aku galar dot le dene la ba baba ah
5: baba le ngo ko ingi jawno makuba
2: ah gitin le kara ile kara baba ta dene uga lare bida iya ku galare ba to ga ta male ban ba baba le kara la retraite le ne gi bal kara le aku ga ba
5: munda
2: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba misne da lar gnole ile aru ku ga dane dobar le mama
5: so
2: ba nana kara ne le nagi jampal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dan ne je gitinde kara da ba ta mandle bi bat
5: baba lo guma arsen ele aba no asi kala si patunga se gese ne bi
2: mun suite lamba pa bi da to kedrenya
5: ma dia mo ta idi asheri bo gne gi misnele karo osumle osum bai i
2: be ya
5: ma mila tarnele
2: ma ko ni gergau to gi ya sanga tari tam dia
5: ma bo gne misnele iya ina idi deb karim gi ala orda dai di bane
2: ai apa lo ba bi ka mu
5: osu ne je to gi di de jinole ma kundarom
2: be
5: ma arsen gi misnele mi gei bam tel mi gei
2: ma ko mi gergau to gi gem ya bu
5: ngodle mu ma mai tarnole domi ya bisli a godo kene tu mbatali enji targi dangel ba mais na la retraite bo la dibo do pale i jogroy do del
2: be ya
5: malem to do jong ma misne bogne gimi geegimi geegi main ko tu mari mta pare de gum tos de mom na dele mom bay i
2: be ya
5: nja de karim da grande na i gauni a buga de buga ngau ne mu ine to imagina da ibana i daspe tunja njir kolo abe tam ge koy kunday mborum de kardo osmana mai i jogro en gnolba mais do karais no gralum ge sur ge grenole
2: grag
5: grag grag kolo
2: en da la te kare inga baba se kai
5: ba no ba to do ge a de sa ja resoudre problème no le don i jogro yel
2: i
5: a tela kaube mais en gnyamam dal kulu ita gusku 5 jimdinele awunda di ima arbaba on bad mbaba
2: madia
5: en gnele awnar onkle ipana se ta du gogru lale on kare da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya mais asa gnele ma dani dawdu da mama continue ma kinga grand judesco ka ja resoudre problème le mare wala i jogro yel baba sheri
2: ma jogro mo ba
5: yi yon do itar pel pel ga onya mane ma ken kar je puk je urje be da de kuni ka udar di kama i jogro yel ma ma ka do grand jeu de skodu
2: ma di ada ma kul ma tel ka ubira i ma je kar baba je le bata
5: i jogro yel sheri
2: ala se
5: ma je da ja kinga na bi ba
2: oyo
5: ok merci
2: ah o agradi di grand jeu skole a mebi
5: be ya be ya koko koko Coco.
6: Oui.
5: Hi, Grand Jugasco.
6: Hi, Arsène.
5: Oh.
6: Ah, banu anjibu.
5: Madia Grand. Hi.
6: Abo ne reji domde ava uba dom busine lo.
5: Grand.
6: Eh.
5: Ya won no le o gaum en a doa patare tu biwa.
6: Ah, be ya ngon.
5: Non pa ale.
6: De isra unta kujina ngwa.
5: Abana Grand.
6: Ah, Madia pe.
5: Do jo mare.
6: Madia.
5: Njamena le ba te tadi ba jodu ba wono.
6: Ai, njamena le ya o gaum le mngun. Ah, sinon le cadre dans ma gelée. Ça
5: m'a tétade. Mon homme, il s'est roi de l'on
6: l'est.
5: D'où il y a l'air.
6: Aïe, bah, ou pas, donc, c'est dans les mains de tout. Allez,
5: grand.
6: Si, si, bah, il y a ta mal. Moi,
5: du coup, là, il y a un coup, là, il y a un coup, là, il y a un coup, là, il y a un coup. Njawala, le mal.
6: Njawala. Njawala.
5: Belle sœur, là, Njawala, j'ai l'air. Oh, pas, t'as l'air. Dira ne
6: bia djou.
5: Urumbi oba.
6: Diba aw se mare ba chese don je njawala de. Njawala ba aw sara u kene ka ta de nebi. Igi si ni andogu. Je njawala ba dogu dula ke mungu ko ile ndo mare ba je ne ba. Diba ka se njawala. Ay ay ya, me bula o njawala da.
5: Dile di na igu bodro je bebo. Jin ay bodro le. Na le si je ntadu ole yi jogre. Na igi play. Gi play amule ne jigna jele
6: ulam jigo
5: gran
6: ulama
5: didejum
6: ehn
5: dobar kongu godono le
6: ehn
5: makunda adumba
6: mama you are say
5: dobar kneje gugodo
6: kongu ndene jele
5: onja wala jele mle gugodo tinle makunda dobar adumba
6: ehn
5: nane je segna un gida bare durbali le
6: ehn
5: jambal jigna taje na mbep mbep mbep mbeble
6: ehn
5: mi
6: handa od gutu ban
5: mi
6: enda
5: bobejele que la table yabi la retraite ma de kuba badnga man dogo veste gelso
6: grand et to fonction civile de bayis ne lo
5: gino kulu li sa godol mi engo kegi jongu na tete kirege otle na mortene dagara ma kuba tot bad bishile jeje gu jogo nole na ma de kaw soje da kaw ko soje ma ta karne di ma
6: de ne ma nanga arnang je sei turan
5: ma de kula
6: je sei turan to ne je
5: kan arnang do gu kara gu dan fami di gu pli nyale to judesco
6: mais c'est ça
5: il traverse pont
6: igria
5: au kusiri deje kusirigi iya umor kamer jigi bam bam bam bam batle ile ile to play
6: beti onde le kusirigi la nangel ba le body body kusirigi le oni la nal ba
5: jawu nende ya ngi bi access ya se dinse saint susele
6: ne jigi no le petit
5: and kenel mo le ngi kenel
6: ngai and kenel do akundu shi da ar nang ni le le yigi de ngi ale ar nang ken
5: bon ba
6: ko ka tu se kote
5: da inspiration inspiration le ko grand jidosko
6: inspiration
5: inspiration
6: ba ki le ka do ngondo ba ka kusiri ge tar le yigi de ngi ale akar kenel eh aka o nya be ka da man tarde igar que ne neg na dinje njawala bo non je bo jambal bo kata de bo mami njere amba o se gutu ba ta de ka kusada kar nani wala aka o sia se de kusi ni ba ka ndole lugu no oh
5: gracia o
6: ta da no le don go orga ma o ka ma ge dai ma ge la se ka di ta kanji me yi
5: na be gra gra armay wayel ba armay wayel
6: way dunia de beta Maji, tarli pale muya.
5: Armay,
6: makari ide nga makari ide ma orienter li tarli pale.
5: Tarli la paka jone kene ba ne ya kinga me condom dina. Adadi bo, adadi ile ba play ba mam de minga
6: ne. Play le play kari ngondo je ka go play do. Do go play le play kari ar nang ne wala ngondo je ka go play ka sandi. Yo a lo play no. Akar nang ne wala ka lo play ka sandi. Donc, Maji, tarli tourale muya me mara ma ite le grave mare. Mada ma idili parce male igertu ma su kura marmdia deu jeno kul mata do jebe maka
5: wala targe grand negno on by play dile
6: ba sinile do ta dene jegi ta gang ta ngom
5: woyonga
6: a kere de kur oya bole go iger kur del dale nya ma mag brema o kinga mumi jeje no le mane jeje tura le wela ma brema kinga mumi jeje no le ma kinga nya ta le mumi jeje no le ma kunda de plaisir ke mare dale nejel jara bon et tout
5: Ah. Il y a la maman c'est
6: confiance. Le ma cœur de dire quand da l'arle de en rodegle. Et que turbal nané de nos coulou ma tuji dial. Da asale. Tadai pa tu amonelo.
5: Gra taliano.
6: Bon ya ben jimbi.
5: Merci.
6: Ah, ya ben jimbi dali ma kau kinga petit le gnao dira. David. Ma ya David dali.
5: David
6: kinga mimi jele.
5: Eh coulou bis de ya, coulou play ya ton non le.
6: Bon ma. Ibare. Ma bare kemiri ne ya kuwa.
5: Ibare.
6: Mm.
5: Cool business.
6: Ya, no, na,
5: play to be bia to same play ya winga jeje.
6: David. David. Bon, au ingam inga tamde bene ma ar daw je carrefour no le mun kam ma prenga ar no ma kuni kashi jaw jo naw je mum chi je no ba ja telbi. Ah. Maji, maji. Bon, petit.
5: Oui.
6: Ma ko kinga, ma ko kinga ka jaw.
5: Bela, ba ingam sida da kinga na ta.
6: Ta la wulam no nda maji ya.
5: Bela.
6: Mm. Okay.
7: Alpha, ta ban mai isi on jingan doya du ergne wa isi kare on jingan do ban ban mane wa.
8: Hi nga i targi dong na li targi ile tu che na i tango kar do sabal sabal le. Ma woni li inji guni adin le na boje le na dadi ko si wa ma mari to ada iya de terka pa labin badi ba.
7: Nga ele amos du romlem ne nga isi on jingan do le da. Di doro le nga yakis bi ban man. Mum si je wada di da man to ne mai.
9: Nasi lapia bu.
8: Ai debe ku. Ah lapia.
9: Lapia nje kaje.
8: Lalea.
9: Lalea. Ah.
8: David.
9: Ah.
8: Bana.
9: Ah Alphonse.
8: I au nani awa.
9: Ah miss ne ya.
8: Merde.
9: Ah.
8: Do kan kan ne duwe le.
9: Ah aba durbali.
8: Ah David.
9: Miss ne ya.
8: Ah ma miss ne. Om le miss ba ma miss ne. Je no met ve miss no la.
9: Ah wai moui ya.
8: Moui bira rom de lumla.
9: Ah jesu ko deke le.
8: Ah. Ah. Ah.
6: Bo. Ah. Bo. Ah. Bo.
8: Ah. Lalea.
6: Se sa de nadwa.
9: Ah.
6: Ah.
8: Gonum to bana.
6: Eh?
8: Ito
6: ah. Bamba. Ntola mabi.
9: Maji, nenda dire mbakinga simba tarwi ulai

0: kame do yanda nigi de jile banya
1: hai
0: de jinya
1: di
0: jamal di jamal de mi wo kunda ji wo besse ji wo ne jigi de jile nya
1: dabi
0: bogne le ah da tana la de da kusa nang yo nigi de jine ma dan duk se larba ne lo da nigi de jine le aka kuje ngon silena moda e kulu problem to sen gwaladi de gudu jo di jo na akuji de wa akuji ngon kulu de gara albida de ne da karsi kanar di jo tur jama de mi nda da karsi kanal di kanar di jo kunda to na da karsi bisi di jo to e ban pa da re kula si pase na kuji nje mo riba karsi ku di gara la e ya ba da re kula si pase ne jigi de jile nya a tor de tia
1: David.
0: Sugar Carojo, Nigeria, the Zealand.
1: David. The kind is Jane Bangunaba.
2: In about day, Jovanida, a patada. I mean, go quite like any
1: time. I'm a lag of party out of Tamikoma, you don't want to run
0: Tamikoma, Tagi, Nigi,
1: without two Mikini, good
0: one. Make the Zile, the Yanda, Ivan Garcia Cordita. Passe, need my neck, Gadman, and a Cordita. Ngule dugural na yam kirin empani na kujinge muri na ne ku dugural na jesko apa
3: no je bon arje mo si to long to targu e pale
2: to tar pale a
3: koro tugu na je gutle bay di ada de kujingun gu mati ya bo ele ko gu mandela ku sin girje ku ada kujine mati bu tiabala pa ba ula pa ngun mati ba ku la ba pa kujine gudugur kan girel wale e wongol mo miendel ba di dadi om je mo si jeb jeb do mang mi si ma ba ni minga si bu ne le nengi turaje tu no le
2: gi ibole tarom gang taidel ba gi tu bin david digis ne le gu ma gum gere mai ne le mai yan da dale lo yoru ba yan ko ne usalo
3: me bu ile to do se yawa dale ga unda lo yudu le ni ba wo shine kar do dale ga ga unda lo yudu me le to ne ku ma ni
2: docteur ba o me guru
3: engi ne le mgir kemel ba
1: ma da ne le da le gi dale to mion loge arkane ba o me rongo ndu ba na se ndin je me da ku ngo nu ma jeli iba wo se
0: ni
3: to na o jeli a to na o ja
1: ba ma da ka si tel passe no tambal l'album patabi
0: ama durvali tambal l'album kamba wo de lem da nek to ndadi jisko ila tare ke nda da ka kara wo sura
2: biya parce que ne la uti me kondu uti me kondu ba
3: me a te me kongel ba parce que kan to ta tarle am palace kila ila tar koro me mam tol chaya ba ne dale bo ne je tu gude jijele e ngma ko lay ba ne ma kasia me baba ka ma kasine le passe ma digi to larle ma le tu a tu amerique nu da mula am filme ne mula ne Amerika ba kare dam la ne da dura pa daro mang bura e ba ba dis la ne bi dale ma ya mun dum mari da kare yi bo ma ya ba to bo ngon jele se
2: ya tar tar ba bo ma ni ma mi si ma mi
3: ya to nje ko ji ngon lese a he ne
1: mam to nane je
0: nane je sino
3: aba to nane je ga ya u dura ba paternel ba bi bo
1: ma ko la
3: nane je ga
1: ya ya dongo ko ma le du ba de gese na inda bu ne gine la na ko mi na le e he ba ma ko re kare la dongo
2: na yi wo gu se to da da bi wa bo gu se na de ki Amerika wa ji sin ne yi wo gu se
3: da kulasi ame ma ko to Amerika dale mama kulasi he am ne mulasi no dale unji ja ta do da ma ka pa se male ma de ndenjeli to gi gele ma ka
2: ma ji ya ja ja ka ma
3: ku le ba le Amerika da ma da ro
2: me ba ma ka ya ma bo ama dur ba le si de ge bi ajo ba gusili na de ki Amerika bi wa are de da ka da ji sili ju ne a ja ko tar ge ja kala
1: ma le ma pa kon tar lum kara ma pa kon tar lum kara jis ne da do ma da ka du
0: ipa
1: ba kon tol bu ba tol ba
0: akuba bawton
1: mula sima si wiyo
3: david
0: bawton
3: david
1: a kinja kawjume ma nek noni
3: yibe mula mula gonde mula jawala anjo
0: ma nek di di
1: david nyama
2: mu abi lolo si
3: jawala ba jawala
1: inja udi ni tamda me ne no la daji adaji
2: mbo targi david pani le ang punja ji bo bisi ji di kosong ji ba na di wali tam puji ba la chinwa
1: ngon gi de
2: ha
1: ji de kausi laudu gu ko jolewa
2: me mali ne am togum le e ngo kwale ginje sapole e wala na e wo ka wala sapole american gusle ki america wala wo tar mai ba ne
1: tar ngon le ba ne do ko me ar ba ne
2: wala na jangina de se tadi ba ndona datile pa biwa
1: ja gurdino bi
2: wiyo